dinamuku. Ha! Ikem! Ikem! Obu nebi no come to pass wrong. Obu gibi ha mota atachime. Obu gibi ha mota atachime. Obu gibi ha mota.

musa hu ya mobo David ba na yesu bi sa won sa mo je ni sa metu mi aye we yi amobu anisa ani owure

kuchi dia tia no anya sa anya sa mamu mese sa na chasa mese every na ya suri chamu any from for me no be ba ni chano amu kusa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na ya su bi sa won sa moji di sa me to me aye we hi amu bua ni se ani owure ya didi o sa hu be to me aye and na ya su ti ni ni sa o de ka o me ni chira won sa Sani a muchidi etia no muchidi anyi mumpa anya sa mamu mesia wa no huna dia amu muha eh adia tsumpo